ufake lakwantaba. Abanye ngokubuka isimo sasekhaya uzobuza ukuthi hawu kanti shawa kanjani kanti donsa iyodwa. Kanti shawa kanjani kanti donsa iyodwa. Kanti shawa kanjani kanti donsa iyodwa. Kanti shawa kanjani kanti donsa iyodwa. Iyodwa. Iyodwa.

0: okukhumbuzayo ukuthi uhlale ngaso sonke isikhathi uimpartial.
1: Indlela okufanele uwenze ngayo umsebenzi,
0: landela imigudu ekhona,
1: kodwa futhi ukwazi ukuthi ufane nje angithi ufane nomzali. Uma uwumama, iy'ngane zakho zonke noma ngabe ezinhlanu ezakho zonke akusiye yakamakhelwaneni, indlela oziphatha ngayo nendlela ozikhuza ngayo kufanele ukuthi abantwana bonke bazi ukuthi siyafana kumama.
2: Hear the full story under Rewind on the Gaga CFM app.

0: we insuku zabantathu ukuthi impela ngeke uzudabule la angithi wena baba uhlakaniphilo uzenza ngcono uthi ke umoyo namandla kaThixo vele kwakuvalwa ngisho isimo sento eyimpilo ngoba kubonakala ukuthi wena usile uzoba uvusa umuzi uthi ke uJehova namandla kaThixo bengizothi vuke ekseni uhambe uye endaweni yasolwandle ufike unikele bese uyageza ngoba kunento engathi wena iwukuthengwa komphefumulo wakho kodwa kwayothengwa phansi ema thuneni namanje lokhu wehlelwe lesisehlo kunento lokhu ibaluvalo luthi heqe njengomuntu ongathi kunento ukufa okubona kuseduze kwakho uqobo uthi umoya ingcwele hamba mkhulu ungenzi lati ungahlabi uyolwandle njengomuntu ongathi uyonikela ubonge esidalweni sasekhakho mama wakho bese uyageza njengomuntu ongathi ugeza lomoya ohamba nawo ngoba namanje mawuthi wena usinde emotweni mina ngibona icocus yabantu kube ngathi ungakhandela itulo njengomuntu ngathi ungagcina usuhamba emhlabeni ngento eyisikhali noma ngento eyisibhamu hamba mfowethu uyonikela bese uyageza ngoba khona ubunsila obukudonsela kufeni njengomuntu ongathi wena kumenyezwe emathuneni ngoba namanje uthi kimi uJehova izolokhu ibuya lento njengento engathi indaba luvalo samuntu ongathi ushiwa igazi kube ngathi khona into ngempela ezokwenzeka kuwena uqobo egameni lokuthandaza sangithola khanyisana
1: hayi ngiyakuzwa baba ngiyakuzwa ngoba nami ngiyathula impela ukuthi kwenze njani kangaka ngoba ibozo wesibili yabo iyenzeka ngiyabona ukuthi manje lento iphinde ngo-2022 kwaba nalokho kulimala ngaphinde futhi walimala ney'moto nako manje ngizoshayisa imoto futhi yabo so ngizokwenza lokho njeemanje
0: awuhambe mkhulu yolwandle ufike unikele bese uyageza ususe lensila yalo moyo uhamba nawo actually akusona isikhathi engabe thina sithi sisakhuluma nawe kodwa kufune engabe sikufune emhlabathini kwabangasekho ngifuna ulibonge leli dlozi noma lesisidalwa sasekhaya komama wakho okufuna ngihlukanisele kuso kakhulu ukuthi kahle kahle ubani lo muntu wasekhaya komama wakho lokho ekumele nophebeza lezi zimpi eyilokhu zifika phezu kwakho kodwa sengivala mfowethu ngibona ingube emhlophe lengathi ingumnazaretha ngikubona uguqile njengomuntu ongathi uyonikela because into lokhuluma ngayo iyonakala kulesi sibongo sakwangcobo kunobuqili nobuxoki nobunyoka kulesi sibongo sibizayo kube ngathi ngaqoqa abantu ngikhulume nabo ngibashaya ifuba ngoba kukhona la engazuthi thina sifiselana ithuna khona noma sivalelana izinto zethu khona but wena hamba mfowethu ngoba ngiyabona ukuthi uyazabalaza njengomuntu olwela impilo nempumelelo kodwa ngibone egcineni uthi mina nganginani ngahlanganisani kodwa into zami zavele zashabalala uyangizwa mkhulu
1: ayi kunjalo mfuthu kunjalo ngoba usho nje ukuthi ngiyazabaza impela empilweni ngiyakubona ukuthi ngibuyela phansi ngibuyela phansi yabona ekuseni ngivule ngayo uthandaza entabeni futhi ngibonga nje yona ekuthaya isithunywa ngoba ngihambile ngothandaza ngangena entabeni ngoba futhi kuba nginyanga mhlawumbe ngabe ngifile
2: right uzokwenza njengoba kushiwo ke then uzothatha ke ama-numbers and then siyabonga kakhulu khanyisani but siyabonga ukuthi usindile right and then there's a question on Facebook. Kuyenzeka yini umuntu wesilisa evalwe owesifazane engabe esaphinde alale nomuntu wesifazane?
0: Yes. Kuyenzeka sohlazo. Kuyenzeka kusuke kwenziwe ithini abantu abangabelaphi bendabuko and kuba ngconywana uma thina sithi siyovala umuntu wesifazane. Kuba nzima uma umuntu wesifazane evala umuntu wesilisa. Ngizocela ukuyiveza sohlaza kungesilono lwesine. Uzokhumbula ukuthi makuvaleke thina isibhamu sethu salala phansi asikwazi ukuphila but umuntu wesifazane okwakhe akudingi ukuthi kuze kube nesibhamu esimayo noma siqine so yena kucishe kube ngconywana kunathi thina ingakho kugcine kube ngathi singathatha umphefumulo uma sesilimele isibhamu singasadoboli uma usubhekene nenkinga enjalo sohlaza thola phela umuntu ozoqondanisa izinto isintu sethu sithi iva likhishwa ngelinye uma singayihlanganisanga izinto ezahlanganiswe njengeyimbuna njengonwabe njengezinto ezithize ezilimaza ubudoda bomuntu angeke ukwazi ukumvusa lowa muntu loya
2: alright ingenile ngoba incazelo but lama matters anjena sidila nawo kahle on Thursday ngaso lesisikhathi from 7 to 8 leyo ke ingasiswinga seyona eyingane alright then uThokozani uthi ngilokho ngibona inyoka engaboni iphambi komnyango njalo mangiyibona ingena emhlabathini inyamalale ngididekile kuyini lokho
0: inkinga lenyo ke kuthi inkamba phansi engabona emehlweni ijwala impela ukuthi ihambe ngaphansi komhlabathi icishe yenze lo wamsebenzi ofana nomsebenzi wembuzana and abantu abaningi abangasabona emehlweni basuke beshawe ngaleyo nyoka leyo once leyo nyoka leyo yagaya kwahlanganiswa nezinto ezithize impela umuntu engahamba yohlinzwa esibhedlela.

0: aphinda hlinzwe angabona emehlweni sekufuna ukuthi azabone yena umuntu omelapho wendabuko oyolikhipha iva ngelinye iva inyoka eyingozi and uma wena ulokhu nenhlanhla yokubona lenyoka uphiwe unamandla unesithunywa do something because lento izo report ukuthi there is something ehamba phansi efuna ukukhlasela nefuna ukublock into zakho.
1: All right, indaba onkagas 0861 596 596.
2: If you didn't listen to indaba, here's what you missed.
3: Sicela-ke bakithi ake siphuze utshwala ngendlela, ake singaphuze utshwala ukuthi uphuzele ukuthi uyozu da kungazazi igama
4: lakho. Angazi nami ukuthi yini kanti lesotshwaleni, kodwa I know one thing, utshwala bunemphumela emibi.
3: Akufuneki nje ukuthi uye tavern uzudaka uzungazazi.
5: Alcohol contributes to unprotected sex and spreading of diseases.
4: At least you know today ukuthi binjani imphumela yotshwala.
6: Yabona sibe futhumele bona nje ukhipha namehlo nomekhuluma useyiqinisa nje kodwa secwilile emanzini.
7: I wanna put Alex now Kulumlaba lapha studio. Igama Anonymous. Ngithanda ukuba Anonymous okwamanje. Kungabe kuyenza njani uma kuthi wadlulelwa ingane. Unina wayo wangakutshela ukuthi idlulele ingane wayingcwaba. Kwaze kwadlula isikhathi. Ikuphi wena umele ukwenze mhlawumbe ngokwesintu? Ukuze mhlambe konke kuhambe ngendlela iqhubeke impilo. Ngiyabonga.
0: Okay, Ximba. Ya okufike kube buhlungu ngoba wena unina wengane mhlambe nathandana akhonhlawulo akhoma lobolo awunayi access egcwele lapha ya endabeni yengane. But okubalekile ngikuthanda ukuthi uyinsizwa uyayinaka lento insizwe iningi engayinaki lento yokuthi ushonelwe noma kuphuphumisiso imvamisa amadoda wafuna ukuyogezwa nokuyilungisa into enefana nalezo. Bengizothi umfowethu akahambe athola umuntu omelaphi noma umuntu wamakhambi ozohamba yomgezi sinyama because inyama yakhe leya ayigeza ingane but inkinga akakwazi ukuya emsamo ayokhuluma ngalengane ngoba lengane akayenzela ngalutho mhlawumbe ehlane ngawakhanyisa amakhandlela akhuluma ukuthi mntanami wahamba ngikuthanda kanje kanje bengifisa nokukulungisela izinto.
1: Alright, and then ngiyadlula nawe ngiya kuNondumiso Gumede calling us from Mlazi 0861 596 596. Namhlanje ubiza noma ushare office kushare asina itopic konke nje ukuthinta isinto ngihlela liba khona njalo ngolwesithathu here on Gagasi from 7 to 8. Uzolithola futhi podcast yakhona ikhona and my previous shows all these interviews uyawathola ama podcast akhona mawuya kwi app ye Gagasi. Mpakazethu.
8: Yebo sawubona futhi Alex, unjani?
1: Siphilile wena?
8: Siyaphila nathi, ngiyabingelana kumkhulumi lapha.
0: Sawubona mama.
8: Yebo, ngicela ukubuza la mkhulu kuye kuthi manje abantu ababonayo bafike bathi nginabantu abadala nginesithunywa babalinto ezahlukene kodwa njalo mengithi bazobheka phela ukuthi bafunani bakhala ngani yini kumele ngizenze njalo akuvile. Manje bengifuna ukubuza ukuthi akukho ni mhlampe engingageza ngako noma engingathenga ngikuhlanganise ngisize mhlampe baziveze ngamaphupho kumina.
0: Siyabonga. Uma ufuna ukuthi kuvele amaphupho, ikhona into ekuthiwa isambulo. Uma ungathi uyothenga nje isambulo, isone esiyofike singimbulele kahle ilokhu njani into yamaphupho. Ngiyaxolisa dadewethu, but mhlawumbe into engakuvezela kuyona, uma ukhuluma la, angikuboni mina uphuma uyoguqa emzini wabantu uyothwasa. Unesiphiwe esikhulu mntanami, lento engibethe ayifuni ukuphathwa ngabantu, lento ifuna ingathi yona ingaphatha abantu. So uzoba nenkinga njalo noma ungaye emsebenzini ube mncane, but kuzobe ngazi ukuthi wena ufuna ukuthatha ama positions abantu noma ufuna ukuzenza ngcono because lento ekumbethe injengamakhosi asemanzini. Bengizothi uma ungathola umuntu othandazayo uma ukhala ngalesi simo, awuthola umuntu ozokusa kulamanzi abathi ziba. Uma ukhuluma ukuthi wena izinto zakho awazi ukuthi zimi kuphi, ngizizwa mina zime emanzini, ngibona amakhosi asemanzini, ngibona izindlu ngaphansi kwamanzi njengomuntu ongathuthwasiswa emanzini futhi angiwuboni mntanami uthwasiswa ngu ngomuntu but ithola umuntu uqala ozoqala ayokuhlambulula ngokuthi alungise lo msindo wesibongo ngoba khona umsindo oqubuka esibongweni kube ngathi kungaphikisana izibongo egazini lakhe emva kwalokho bese bekuhlambulula empophomeni uhambo yonikela ezibeni unikelela amakhosi asemanzini noma ungasebenzisa isambulo kuzoba nenkinga because kunamakhosi wena akulinde emanzini uzokubona ngokuthi uphuphe lezi ilwane kuthiwa zi big five hamba emanzini la iziba ufika unikele ukhunga amakhosi akhe semanzini iwona azokucacisela ukuthi adinga ini yiwo ke lakukhathazayo akwenza ube namamuthi akwenza ingathi ungahlala wedwana ilamakhosi asemanzini hamba ufika unikele nje uthi cha awunqabe lutho azonginikeza yona indlela ebheke phambili ngane kagogo.
9: Alright, sibonga kakhulu ke wenza njalo ke Nondumiso. Right, ngiyasuka Nondumiso ngiyadlula ngiya enqutu uXolani. Xolani Nxumalo enqutu. Sawubona Xolani?
10: Ngiyasabona kutsho
9: Alex. Siyakumukela kwigagazi ethini question yakho.
10: Ngisacela ukubuza lapha umkhulu labo ukuthi uma ngabe mhlawumbe ngathini mina ngahlelwa inkinga la ngashawa izulu. Mali ngishaya izulu. Angangalimala angangabi nalutho kodwa indlu yasha yaphela nalento eyayingishayile la ekhanda yaphihlika nje yaphelela khona endlini manje ngicela ukubuza lapho ukuthi kukhona lento kuthiwa kukhishwa isithele sezulu noma kukhishwa izulu into ekanjani iyenzeka noma ngoba khona omunye umuntu ongitshela ukuthi hhayi lento yenziwa ma ukuthi izulu libulale umuntu uma lingabulalanga muntu hhayi ku-right
9: wawuwedwa ekhaya ngesikhathi kwenzeka lento
10: anganginomama nje ngihlala naye.
9: Oh kodwa ke washayeka wena yena akathinteka
10: ayena andingishuthi akathinteka ngoba uthi na kwachoke ngoba lento uthi yadlula phambi kwakhe yenza ke mina ngandihleli ebhentshini yena emile ngasefrijini uyangena ngasewindini.
9: Okay, all right, so the question is lento yokuvala izulu abanye bathi angayenzi yenziwa uma kusuke kudlula umphefumulo lo ngoba yena wasinda ke
0: uma kungena izulu noma ushawe izulu awulindi ukuthi kuze kushone umuntu njoba seli indicatile nje ngiyabonga makuthi khona umuntu wambethelela ongibonga isidalo esimele but liyakhishwa izulu lapha ya esishozini la kwashaya khona izulu thola umuntu omelapho endabuko ezovala leso sishozi leso. Number 2 wena mawushawe izulu uyaphalaziswa kukhishwe umoya umoya wezulu lo mawushaya izulu insizi yakhona iyakhisha kufanele ikhiphe ngaphakathi because ingakugulisa izigcini kubulale so abanye bayakuphalazisa abanye bayakuchathisa ukuze bekhiphe izulu ngaphakathi kwena awulindi ukuthi kuze kufa umuntu but uma nje seli indicatile ukuthi selingenile lenza into ethize wasinda hamba ke mkhulu yolikhipha izulu bese ususa isishoze ekhaya.
9: So umama lo wahlalisana naye kushuthi kumele bakwenze bobabili
0: uma kuthi nomama lamthinta kufanele ukuthi akwenze because ukhumbula makushaya izulu kuba nomsizi lento ekuthiwa umsizi umoya wakhona ismoke sakhona so siyakhisha sihlala ngaphakathi and then lokho kufana nenxeba lezinja mfowethu uma wake walunywa yinja izophinde kube lula ukuthi kulume so wena hamba ulivale ngoba uma liphinda libuya nje izulu ngoba kuyihlobo lingaphinde likushaye because kunomoya wezulu okuwena vele noma okuleli igceke that's why abantu abakhe endaweni yeshows bagcine besuke because bazolunyazwa izulu uma behlulekile ukulivala.
10: Yo uthi ngumlaba ngiye ngaya kumuntu obonayo wangilayela ekhemisi bafike banginika izinto batho okugeza okuphalaza nokokuchatha kodwa manje onokokuchela lapho endlini lapho bathi yikho lokho okukukhipha manje omunye umuntu eke ngixoxa naye izolo ngitshela ukuthi uma ngabe izulu lenza lento elinzi lifuneka kube nenyana ezolikhipha endlini.
0: Ngeke ngize ngiphikise imithi yasekhemisti ngoba ngiyazi ukuthi ihlobo luni nabo bayikhande ngokuthi nosiko leni but nami ngokwazi kwami kwesintu kuba nomuntu omelaphi owaziyo ngezulu afika yolikhipha izulu enza izinto zakhe nemigelingwane bese niphalazisa likhiphe kunina ngaphakathi.
9: Alright. Sizakale mfethu indibcayi le eshiwoyo but sibonga ukuthi ukuthi wasinda. Alright, ithi ngiyekusenza umthembu eThekwini sabona senzo.
11: Mthokozo mkhulu kunjani?
9: Sikhona mfethu sekumukela kwiGagasi FM.
11: Jabule man bulithe lapha kumkhulu mlaba ngimibuzo libini manje quick apha man ngiphupha ingathi apha sisesibayenye la endlini ngathi kunomcimbi la and then ngathi kunebhafu elikhulu idrum ngathi wonke umuntu wefamily uyahlamba lapha but masekungena mina izikhathi sami ukuthi ngiyahlamba ingathi bathi abantu abadala hayi wena asizokuhlambela ngaphakathi ebhafini sokuhlambela ngaphandle ingathi bafune umuntu ozongihlamba angihlambisise nomuntu nemvo ingathi uyangihlambisisa la ngaphandle umbuzo wesibini quick ingathi ngiphupha ngathi kule ndawo ngathi sithele nabangani bami ngathi sokwesinyama la kule ndawo manje ngathi le nyama ziyidlayo ingathi ayonyama enomali basengijikela ngale kule ndawo bahlenza kuyo ngibona ukuthi emani ingathi yi-rabbit umvunthi i-rabbit iyasisilwane and then masengiqabele ukuthi sisilwane.